Machibesi, machibesi, machibesi. Onsene hanyakuti vesera kubukiri makunu mana ya ziku, wiraniku. Ndifiradi Musambiki panu pabaira. Terikusubenza na michine 344 metros onda media. Mafrequência 873 kHz. Shkunyaminga 89.2 MHz. Gorongosa 89.9 MHz. Panu pabaira 96.5 MHz. Chimbochakale, Vila Fonte Caia, Changadeia, 98.6 MHz. Pandira Zuisindi www.rm.co.mz. Beranico Mazinza na Mitupu. Timizi pantinati tipite njiverana Maputo TV mpangwa za panzizu shano, tikamana tinati TV mpangwa za Nsofala. Panzizi ushano na mapindi ma nomwe tinati TV pizwiso na chano nyamalonda na pirembe pida kwa tefe mpaka nzizi utandatu nzizi unafunafi kupita njiverana Maputo panzizi wa mpangwa za misasi. Ungekuwa na nzizi usere na mapindi mashano tinati TV mpangwa malungiru matatu. Ungekuwa na tunzizi ufemba tinati pitu TV ponto mpangwa njiverana Maputo. Ufemba na mapindi makumashano na mashano tinati simpando kulianzatu malungiro jindawo.

0: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Ngiaji bikujitika pano?
1: Ishi ni basa mewako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabulukanya kupika majibesi.
0: Apo mbihanji binapika yu?
1: Chisari cha baka yao mbichi koma.
0: Baka yao?
1: Musa komero nae, awena ni kusimba, chipu tazati kana mafrageja tinepa.
2: Ndimu mwene, baka yao, sakita kundi kuripira pina nikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu nyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
0: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
2: Ay.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi mbisa mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndintengu wa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi za mkuku, anakomero na apyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto Alima, pia didi kunichemela. Pia ndijepani kwa njibapani katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My support, my vida.
4: Itanto amor.
3: My vida, my support, my vida.
5: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno.
6: Kunyumba kwanga, lisakaa na makala wa kululupa. Tangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Nkiadidi towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famijanseni. Na mamunanga,

0: uma ndi siku ine ndewo kava mwambo wa Mulungu maigreja mazinji penepa ipontho gonda ndi mbuti yakulima nsiku za dimingu anango asenda kumaminda ale anaphembera maigreja amazioni tana senda nsiku za dimingu mbwenye ale anaphembera kutanda igreja katolika asatwezambo mwambo nsiku za dimingu ni nsiku yakupuma nkwanto anango ni nsiku yakuphata basi mbwenye dziwani kuti anthu akweneko ndi anthu akuverana munthu asaphika bwadwa mbachimiresa bwerani zamwakweni lekuli pakobiri thangwe ndavika mapira mauyanga uyu mapiranga bwerani tizamwa kumwakweni bibida pesi
1: mbananaiphika
0: ndiwo anthu mbomba inembo ndingaphikambo poti kwachimira mbwerani tizamwe pabodzi pene mbwenye mbumba asakhala na nsiku mbapirana kutepa sumanene ngana anampeta achibwerani zamwene pyapezi anango asachitisa kuti ndinakabasakanga ndipheze nimbo mungamapepa munamwa bwadwa mbwenye kazinji anango asaphika bwada mbapasana mbakonda
1: anachiungano
0: chadidi chakupirana
1: nzizino kuveka kuti pakati pa chivirano chinachitemwe musagwesera nambo mwadidi pabusi pene nankada mwa district nakusapiziwa kuti nzizino mbuya Sergio Arnaldo Gove ndi administrador wa pachibabava asamanga mbulendo naimwe mbamuenda kacheza na anthu ampisa thangwe ya basi napatwa pakati pa posto
0: tisenda mbuya Gove alikuzesa maphatiro abasa kupitiriza ale adasiyiwa na anango adapita na munemune na maadministrador anango iye kutimizirambo akutimizira kuti anthu akhale na kuphatapaza mbakhonda kunyinjira chakupaswa pezi chokhonda pezi kuti thangwe azinji anango akhadzwerera tempo ya makalamidadi ile dajiwe funa mazi kuti pyonse ndinapaswa pezi njira ineyi iwo ali kufunzisa anthu kuti wangisane na kuphata mapaza wangisane naku saka ndima zikuli zikhale ndima zakukula ndima zenezi zakukula zakukwanisa kuti imwe pakati pa imwe munakwanisambo kuthambaruka na kugumana chakudya mfuna mugulise mfuna chitatani mmalo mungakhala na mphamvu yakuthimizira inalimemwe Gove pontho alikupanga anthu kuti mangani nyumba zikulu mwambona osiyiwa kalene na anango maadministrador adapita na mwenemo Gove alikupitiriza na kulonga kuti mangali nyumba zikulu mukwanisi kupita mwene mwadidi mukhalembo mwadidi mukwanisi kugumanambo chimbuzi mukwanisi kugumana timbuzi mbuto yakuti munenda kathirira mazi khalane na mbuto kuti mungakwanisa kusuka piyombo pinajiranemo upikhemo padzulu piyumi na zuwa pyadidi asafunzisa anthu Gove kuti pakati pachisa musafunika kuchita makote muphedzane mungaona kuti uyu achepero na pinthu pakuchita imwe muna mphambo phedzanani mukhale anthu akubverana Gove alikufunzisa anthu
1: ndalonga thangwa Gove mbuya Rufinina kuti mbuya Sergio Gove ndi munthu nango kuti ndisakumbukira nzizu kachitene desima primera desima segunda akhala kuseka kakamwe nkhabe anyakufunza adapita mmanja mwache nzizi ukafunzise historia pa xikola sekundari mafambisi akhali munthu nango wakuseka kakamwe na anyakufunza ndikukhulupirambo kuti kuseka kweko ali kupitirizambo na kuchitambo na mbumba ingati mwa distritu ya xibabava pidavene kuti mbuya Gove nda xibabava ndakhalambo munthu wakukomerwa na kudziwa kuti anaphata basa na imwe
0: ini ndingalonga udidi wonsene nachita Gove anango alonga kuti wa Rufine kunyanguta msapato ya nkadamu anango kuti kunyanguta msapato ya nkadamu simutaye bwerani muzone na maso mbwenye mbumba asakomerwa porque inendefi mizumu salonga kuti mwambo udabwera na nkulu ngwakutipeza azinji anango mafunsionario ne akhadziwa udidi yawo mustatutu Gove sakwanisa kukhala na ndzizi na anyaphata basa utongi mbabvesera ninji pina nkunda munthu ninji pina mwipira ninji pina funeyi iye mbampasa njira mulenzi wakale kuti iye afunza buku yakuvunulira anthu advogado direito asampanga munthu chitaipi adzinji anango chinchino akhakhonda kupiziwa alikupiziwambo mbwenye ndimamuna kufuna nkhafuna ufekenyu munthu basa safuna basa basa ndina pembe maningi basa ndipinepi ndichita mbuya gove gove pontho ale dafunza na iye asagumanika namba kwanisa kulonga kumpanga makamaka kuti taonana pontho ndikulira maningi ndisakufunani ndisapiona kuti tingena malokalidadi mpisomo ale dafunziseo adzinje kubwera kuna iwo kuzalirira kuti ndipaseni pontho nzeri zinango makhaliro ango mbawa mbale
1: basi nidakomero kakama mafala na mwimbo akufunafungisa makani athu ansiku alero mbuya Rufino thangwi aphindi athu ino yandwa kwathu anafuna musiya kuna mwinji kuli alo nsene adavaradi Musambiki thangwe mwambo makhaliro na penseni pinafunika tera kuti pano titowezi na pili mwambo siya ninganya kupata basa wa radi Musambiki adapumiswa panzizuno
0: ini nafuna kulonga pakumalisira ndipi kuli mbumbe ya nsenini napiziwa kuti makhaliro athu mbakusiyanasiyana ngabe kuti munthu anakomerwa na chinthu chinayipira nonango ne unango sepira nacho mbonyenango komerwa napi tingalonga ninga mulungu angavumba kukhundi nango anango asakomerwa kuti mulungu pinavumbewe tikuikha bamba yathu imphedidi kuli anango kunyenyesera wapera napyo tanga kunyenyesera napyo nkhabe nsoyi nkhabe pakugona mapiona malonda nkhabe famba mwadidi njira zathu nkhabe famba pedidi mbwenyi sapidziwa kuti mbaticiteni mphamvu yonsenini piri pidabwera pansi pano mulungu atipasa nzeru mulungu atibala imbitiwangiseni pinakwanisefu kuchita lekani kulimirira munthu mbozeni kuti ndinyindiringana chita chibozi ngana bweriza kuphezembo chechi ndikuphepa kuna mbumba chinango chinafunani phembambo kuli apata basa napidziwa kuti mangwana munachinjika munachinjika mali mungawangisa na nzeru zezi kuvera nzano pabasa mungakhala veranimbo nzano mwambo udafunze wasiyana na mambwana panango penepi pinakupanganiwo anakuphedzana muyenda kusogolo mbitirekeni kuchitirana bivu pachisa mbatirekeni kulanganisana na nsonga ya diso pachisa vunzisa kuti wafika tani mpaka apa kufika kutali nkuvunzisa pakumalisira ndikusimba anyakutonga athu onsenini muno Musambiki napidziwa kuti dziko yaphinduka nanji thangwe mavava analongiwa matsweda kulapisa matsweda mazinji analapisa makutu anthu musafunika kutayira chinthu chinakwanise mukuona na maso mungapangwa kuti chachitika changana imi munkutayirapo mukwenda kapanga munango mukwenda kapanga munango nepidachitika penepi ngada tangu mwavana munthu nango imi kupiona pontho ngabe.

0: Bwana, wama sasa nika tuyala tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila.
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chithumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni naye.
2: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa ta kumbwani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
2: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachiganikiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako.
4: Sakitisa kukia kawa kutanzaya kakamwe.
5: My sabor, my sabor, my vida, my sabor. Amor.
1: Alima! Alima! Alima!
0: Sara, shamalianga!
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
0: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nensa kupiona, ndina kufunzisa pika kwache.
0: Mafafa na fini njiza mkuku, anakomero napyo?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
0: Mbia didi sara, ndinalesera.
2: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
0: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
6: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto alima. Pia didi kulichemira. Kwela ndije panu panyiba panu katinji kakamwe.
0: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa kutambiru wa kaka.

0: kamwe. Kana pyakudya pyakukoma na unyomonyomo ukhotanesa. Pontho, khala wakutsanzaya. Kukoma kakamwe, makhaliro kakamwe na chifunano chikulu.
1: My supper, my vida.
2: Itanto mu.
1: My vida, my supper, my vida.
3: Pangono na pangono ya kufa radio. Kupitiriza na mabasatu pakati paino ndima heatu ya marongero hachisena na kuchi kunja kwacha utamangira nzizi ya tutatu kufamhangwa za muno mprovincia na ulongefe nzizi unu dzua ya gaka hantu nzizi unu halibagara bagara unenda kagula galo wankuluka nkhamidzi kuti galo na kutawa uya dabwera ndi Shadrack Tank ndi matu amalengero chisena kunja kwacha.

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabijuanisa kumwe kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simano nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru. Pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru, pikuru. Lininchi penepio.
0: Dunyamonyo mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpamvu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chukuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Wamasa sanyika tuyela tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala. Basine ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchu yola nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
2: Ush.
0: Basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ana safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitomtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaje. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwata kumbani yako. Pontu mpasi chifunano pangono.
1: Ndapiva, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi mkisanza ichanga. Chifunano changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatilo.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepe mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kilo.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Mukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngugwe likudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipe kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, ndina resera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, hilo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto Alima, pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu, panjiba panu, katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikuru tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My sapo, my vida,
4: itanto amu.
3: My vida, my sapo, my vida.
5: Anyakufa hife tabwera nzizuno na pindi atu da balefu kutichezi na mbozi nchesatu. Munu muradi Musambiki, tinafungula mbunto kosti, titikesempo na ale nativu wakunja na kutiradi onditepu. Nkabi chituwa na ife ni basi, chituwa na mwinji. Mwinji ndimo munava wakundi na nguma wa satu wa nsiku ya leo. Ife tinaika nzizuno pindi atu ino ya kutoma na makani atu na mbozi ala chimere sefi.

0: Zizunu kanyakuva na mabasato pakati wa bakani atu nsiku wa leo na inche satu ndi baretu irima umbaretu ndetani manungu badideni
1: kisa dideni tina mbu imana kati mabasa masiwa sikati kwese kuveka kuinja huku
0: ife tirima didi tumani kutipanga mbu ya baretu kudi nyimbu zano umweze mbira kuhupi
1: ndi umwene nyimbu zanga ndi kuimba kunyaminga district na vika na sherengoma ndi no pepe ndi kuimba pepe
0: nyaminga
1: sisi
0: hapo mbuya bareto ko dipanzizwa kufuna gravari nyembu zano tana msazi gravari ri kupi pe kunyaminga pe pana ngusina ngusazi gravari pano pa bera
1: ndi umwene nyembu zanga deji muletomeni kupangisa uchesa ndi zati kwenda district nangu maji ndi kuchita
2: penseni pa district ya Shirengoma pa bodzi pana viverini ndi pana chireni pondo
0: Shirengoma
2: pa Shirengoma
0: kode Shirengoma mugomani kampimba za kupi
2: Shirengoma ndi kugumanika pa zona inongwa Matadori inongwa Bairo ne azinja sadziona chisena chinongwa Bairo singi Bairo Matadori ndi na Kalene nda uchesanga ndatomana pontho chisachecho teno razino ndi Bairo ne basi
0: tepa nzizono muna nyimbu zingasi mwembu ya baretu
2: nyimbu muda tomene tepa nzizono ndachita ja makumatatu na sitatu tinonga 33 musikas so pa 33 pana zinangu kuti zazifika moda kwa pifuneni kuti pijitike tae ndamaku zi alterari pondo ndamaku zi paralisi kuti zikondi veka kunja ndao ndetepa mesho
0: tangwa nji mwakomero wa makamaka na kuimba nyimbu zezu za kulonga tangwa mafala mulungu tani musapembera pikulu tae
2: ngabi pembera pikulu mas pronto mulungu anaine indi kulonga mbu makolokoto maningi mulungu andipasa nzidzi andipasa poder kuti ndikhali nchesa mbodzi wa kuchita mabasachi ini para ndiimbe ne ndikapinyezera mbu tai so afika nzidzi kuti chiti basi ya mulungu nonga monongwa monolonga anthu ne doing afika muna munthu ne iyu nkhakwenda saka kuli kwenda saka kuli so yafika yusachita basi ire mbu saka pontho macha pefamba tani pekana kupi yini teba mwini ndeka ntisaka mpya bukana kupi kodi nzinza mwathu alipa kachita uchesa enda inting ni participasi ya mulungu ili endi sogo kuna mbumba mbava mafalale
0: mbuya bareto kodi nyimbo yanu abati na ikepi nzizunu ilipu ishi nonga tisakene mbuya inango mulungu alipo tinafunza greja ne
2: tinafuza greja
0: tinafuza greja bwera kwa Yesu muna yona nyatu kodi tina ikepi hapo
2: mwachinchini chinchini tunonga nyimbu na funeni kuti veseru kunja ndi mulungu alipo kuti mbumba kwensi ziwa kuti mulungu alipo mezu papizinji pina chitika muna ife mbiti pitawa wambi pikonda chitika konda fika chidengwa muna ife ndi mulungu la tibunulira kuri kuna nzatu nangu ya pambutu ya ungumbi panjizuno kafunamba wa tanzai nkakwa nisika
3: Baba, baba. Inene na ufangeni.